me pata manu kosa. Sana ya bosu pitiya ya. Sa, oku mo nato. Tuna babu siya kwa mo jata.

se ehun na etu na asoche nsusu egba die tie bia no ewurade ebebe mu ono na ma epo etu mrika na asase eye din na emepo eka na no etum na enuya nso fo wanwano ade to ano ade wansa to ano ebe se ewurade ekasa ano pe nyame ebejie ofo dia oti bia no nyame betume aje o ma no ayeyi sa betume afa ewurade sa wadi nyina na do ho ato no so a ewurade be babra bonim sa betume awi sa we sa wano be a one name on Ankahoda. Yet then you're running, maybe.

Okay, yenko nyame asemu na fe ye nyina so emompaye. Last week ye kasafa eye ejanom a womo edome woma. Ejanom awofo a woma eye mfumso na wontumi emfa nche won. Na wotome won yehu jokopwa ne ba penyi Rubin kofa ne yere edunti omani kin yu a oyono ekodi Joseph asefumu ene yehwe ebio emofre bi mu nso a oma so oden ene wohwe ewiase mu a emofre bebre ya so oden yemfe ni die mampanyifuo yemfe bu mampanyifuo akwala aketo ano gina ho na odini maame ana odini papa tamo a Enyasam ketua. I quite remember. But yeah, 1 year or 2 years ni. Kosre. Uman bi. Na. Uman ne ton adie. Na ne mwa yise non ba akon. E na. Ne papa. Abanen chen. Na papa ne baba ni se wama akwala ni sika so onto adie mbere no adie na ama sika ne so ama enti oka no akwala ni di na tem ena ani usane no me sam egu abofra yi so ene ne nya sam ketoa papa ne kure firi mu up to now so boy no so aye basa onanam Boy, na ye basa onenam. Oko wia wade we ni ache no. No oko wia we ni ache no. No oko wia we ni ache no. Sa onenam sa. Ena me ka kire papa ne se mesre no. Se okaso be di akwala ne chi a. Anhwe nsam o be ka kire no no enya sam papa. Ti we de mesre no. Ene madam fo sofo ba ko. Onfan chayen. Na tu mwuse. Papa ne ura ho. Ate mdidia. Abrenti ni didi ni papa no. Ayani ya. Akwana homa papa ni sun. So noani ye muba. Utumidina temosa. Enti.

sa papa yi one me maami ana one me papa ba ye pe enti ho ai se me pega me ne am didi o matam because one me party mu because onye me busueni because oni ma sorry because onye me nyankon because onye me class enti na wodi dis happenin na tem enti uya brantie uya baba wa ena wo ha na wutie me a uba na da ma me uba na da na no nyane no to nti akwala woni tsa woni nton a me ma me so ko anti ade akwala wa monwa obo achechede eti a youth na maba no sa o pese wonyi ni cha o pese wo che e wa asasi so afeni die eni ebu ema aye wo mpenyimfo obiara o che obiara obiara ono maame anansa no papa ebeye pebia feni die eni ebu na fama no emrantie yi ebia na obi ma o ebi obi kurunom obi wafanom obi ebusiafo no no enso yenhwe wo muta manso eno mdi wuye isain ano wadin ene atemdidi ewo nenu munti yenhwe pese mama wo hoyi sentiko wo fia ka wo mpɛ obusuemu antika wo mpɛ nanado woso enipa gidi wo matam saa ei aya na miyem hyehyeme sɛ na saa die wodi kosua wo hen saa nneɔma yi ɛhen na yɛkosua ae Ghana saa nneɔma yi na bi ni hɔ ɛfiri hen na bae Moses ka asɛm bi Moses ɛka asɛm bi mepɛ sɛ yɛhwɛ biribi kakra ɛwɔ Exodus chapter 20 verse number 12 Exodus 20. Ebe tu mi atre ako school mukura ako di e chicha fuo. Wa u teachers. U jina ho. O grumu. O necha ho. O mento ho. Ya di ningi na du school. Tu mi kwa sese school. E nyoma. Ya bre ho di si kato. Ya se ningi na. Enti awofo ye wadwuma ye o your father o wa responsibilities bebre nkola ni nyinyina no ye nkyere wo mo de wo ye sikasa ye nkyere wo mo de wo ye sini nipa ekasa kanin sa wo ko bebi kura na wo penyi bi na osuni oma Je huye bia udi mrika Baba kwa je mame na na papa no Enyoma Na odi akwa kujano Nwa kache ose Akwa lame dasi nyami onshirao Na wwe nyami onshirao no Na expande E prolongi u years Ni prolongi u years Ni prolongi u years Ezo anadie Ah wabe so unyoma Ma wati nkasa wo so unyoma Hane kwa je Obi enfi ukura. Enti, mama yansa nko kwa anda denimu. Yansa nso nko kwa anda denimu. Chiche.

0: utua papa ndi sika na ma mate ni no mate ni ji sika na odi share ni kotoku mba bi nti papa ne hwe se nkode nsisa ma no na osi papa no fansis sika bi ama ba so mama osika nti hwe o hasi besha abosi besha mate di deep papa yatem osi papa na nka hwe toku du fi papa na osi car no se car ni bitu osi bebe fi onzo ko mu fi ne kwanwa osi papa nana ru fi papa na osi car ni ntu biem papa wo hwe nsem a wo hwe mate nsem bi obe kacha papa bi pa emi kanisi to a nsem mate wo kacha nsa a kachi wunyi nu ba bi a wo
1: mate fonde mate fonde
0: wo didi na tem se mami wo hu ne ba bi a na wo hu ne ba ka wo be fere no papa kwe se fewdie ni kasa bu kasa twi kasa enye efi mantie ni maba wanu eba ache ye janam ni enanom a ye nwe ne ho enso se ka eno be me yesua bibia firima na ni nyaso be gina se entetie ne wo fi na nkoyi a sa ne ba wo so hwe ono kwa ne ko edi bibi ba fi enti no waye kenten ye moni chem so bibi obebia no e yo no anepe eno oye enti obian kanasem ewofi ho ebasa pepe ka hu se ohawum na wokon ebasa pepe ka hu se amnamu na woton esa se se obin kanwasem obin tia wo bibi obebia na ni pedi ani na ehwewa ka hu se wuwo mu amani huma na wokon enti enhwe ye nante ni ekasa ni ababa ye bona sase su ye papa se no ken e very hard the pass me jopani bi ani mpaka asema emfata nchire no be me dimpa sana meditate me fi sana meditate me ma because you don't have any right to say
1: no
0: debi enso ne wiasim ne ma e kwose mante for or for so wa branya ne siganti the real pen obetima kasa che openi bia se besse se yema kisusum ni ababon enkwa ya ababo aye bon ho because we yin ho kwa sori a so we don't sue nyame asem a me gidi se Awurade nso be kan wakoma na watwe ho afi nema bia enti nema bia mfata ho na nyame nso adom ene ni hyati mi abaye so because wo hwe niamrante ye ya ma sisie mienu betimi twifa nipa 42 so a ka sankrofo mu bi be ye doctor amabusua no sankrofo mu bi ba ye president amabusua sankrofo mu bi ba ye doctor amabusua no nso asodeni tete a yanya tete e pamfa tete e manti no hwe how ni musu a e de ba mo fry so awrade nka no mwai ni timi twie ho firi sa ni ma nyina ho na nyame adoma timi ay kese we so
1: me kai se me ko 37 ko sra obi na oda ho na me kokko sra no na me du ho no na ebusun ku obi womunipa se young guy na se owo ne final year wo university akwalano ababegu na ohwe ensem ana family no eka areho ana omu dia utumu se wo mahwere ade pa o mahwere ade pa enti mi gina nam ana brantie tumu se oyeni papa pa the way ya

So Christo demo di ewia na adwa fifie na ontumi tena fie ombua wo fo nti awo fo asem ewurade page won se ewurade page won se na fa won sa ko mo e so mo ye dachi e ma o man dia ewurade page won sa na fa asem atete o mo e se nyansem fiti ase na usuro ma usuro emporo mu no ntumi nyansem.

0: enye dumpi ti se gina so no eye muja eti akoma na o se pompi muja ekọ demenim se oba oba ase ebetimi afọ eye emuja akoma na e pompi muja ama muja no at that point no oozy into the pelvic area ama oba no se bi wetmenye bibi efe se wetness na se oba na koma no anwo den wo fom be mana koma o akoma problem ye didi hun komo bi cardiomegaly heart failure ene sa anama ni nyina no se be man no wo sa wo hawo ni bia bon se enam se na koma no entimi pompi na blood ni nti no bon se ono so so no e mana ten kan so so itimi ede itimi e ko fom sa so so na wo hwe mu a yade bi ho a na e ba cancer kokram yade bebre ho a e ba e ma wa ten kan e te kokra all kinds of kokram yade nyina especially wo hwe me ma kora dia ye be kan se prostate enlargement and na se prostate cancer se be ma prostate ho touch ma empem bebre no ano na tenka ekofom sa so na oba enya yade bi efe ne se breast cancer onya yade bi efe ne se cervical cancer kokram aba oba na awodie na no no a ene so so obo se empem bebre no ano ene so so e ma na tenka e de itimi ekofom sa so na de ba kwa me di be twato ye relationship problems the key se non kwa kwa se ye fa non kwa kwa na 1 week mi timi ngwe
1: relationship problems you know okay
0: yes
1: okay.
0: A mema especially affect mema pa e jo man se ye ka a type of o se ye wo different types of low libido ye wo type ba ku bi e be ka ne se situational low libido
1: okay
0: ne ka de situational libido no a ye o be ma bi wo wa e ma no nse no so be ma bi wo wa ubo se owo fie wona na yiri wo ho ono oba anu apese ono oba ni sia obeyaya ne huntimi pija na be ma no eye mistake na okwa abonten ofa oba afofora okoduru wa na chese ase enye ono nye the same person no a ne ho den na obe chemu no na ye wono ma bi a sifie said the only bear man is Sikasa. Said the Ussie, said the Wahoo do honey, and then convenient. It means an impact.
1: And then there is situational.
0: Oh, yeah, different situational. Situational libido. And then the bear man, what call, Sebi, or you be a warrior believer, Nasabi or one penadia. What call on one? And I said that time on Obani Behuno, address sebi ne demo no wa honi te bia mpa so ni bibia hay clean ne honko ne ba eni ti sa oba no bo se ono kwa bema enoma mema do mani.

mu ya February bosome no mu na nei fufi anto attache se di every mu ha na dia ba kwa ese ma witness na nsen ene se so obi di ni birthday bi ya wanya be 70 years wanya be se ibi years won odi ni kakaka sa no a be wan ese enche o